0: aka uru kalkasa. Wilkta pachat pacha apu Jesus ampi hikasin. Ikit sart kasina. Kumak hakanya Samsung. Oh, apu Jesus asina.
1: Kumanakampiwa programa. Árbol de la vida. Jesus Siwa. Kaniwat antampiki hakehahat kaspati. Kanukasti tatituna lakapata mistki take arunakapampiwa hakani. Kutap hamaya nanakampi. Hinsatunga minutunaka. Parlasit hanyaniwa winyaya kakanya arunaka.